Inhliziyo yami silimele, umoya wami uyahlukumisa. Impilo yami similele, wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinile. Bangifona ngizibheke, kala ngize ngizumeke.

ngilahle nje ayifuna lempilo umsebenzi wami uyasicabanisa mina ngizwani nempilo engashintshi abanami bangani ngemizwa sebezama ukuhlukanisa ngisho sebezama ukungishiya ngiphila hlala njalo sigijima kule mpilo